now heaven-bound, keeps our salvation. That's why in the book of 2 Timothy, sinisang Bible, "For, cause I also suffer these things. For I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able unto him against that day." Mismo si Apostle Paul nag-humble kang nag-testify. Sili niya, bisan damo pa mga buto, maagyan kag akon, maagyan. But ang realidad, ina, hindi ina kahoyanan. Ina, pamatuod lang, mayaragid pagtilaw. Mga circumstansya, problems, even circumstances, but still, ang kanami lang, "For I know whom I have believed." Ang kanami lang abyanhin ang Savior, the Lord Jesus Christ. Imo nakilala ang Ginoo nga gamhanan sa tanan. Nga siya ang nagbuhat sang langit kag duta, siya ang nagluwas. Siya ang nagsakripisyo kag labaw sa tanan, siya ang naghatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan. "For, and I am persuaded that he is committed unto him against that day." So let us, kamusta man ang imo pagtuo dira sa Ginoo? Still God? Suon? Or base ang imo pang huna-huna, ara na lang sa mga material ng butang sa siniang kalibutan? That's why, sa kadalagan, sa tanan ng mga activities, gin-revealed sa Ginoong yagahom, especially through our friend, initanan ara sa pulong sa Ginoo, initanan himo sang Diyos. That's why make sure, yes, as I said, siling sang pulong sa Ginoo, "We are kept by the power, and I knew whom I have believed." Dapat imo na intindihan, imo na balaan nga ikaw nagapati, nagasalig. Yes, hindi makita, but ang realidad, ang Diyos nakakita sa imo tagipusoon, kay ikaw mismo maka-determined kung ikaw may ara tutuod niya relasyon sa Ginoo. That's why may ara gahom sa Diyos, ara ang anak sa Diyos, the Lord Jesus Christ, ara ang Holy Spirit of God, nga amuni sila ang mga pamatuod nga nagarule sa kabuhi sa isa ka tao. Sa isa ka tao nga luwas, sa isa ka tao nga nagapati kay Jesus as their zeal, meaning sang ginpili mo si Kristo nga saligan mo sa imo tagipusoon, sang imo na intindihan. Nga kita o ato na intindihan nga kita makasasala. Kag ang aton mga sala, may bayad niya kamatayon. Kag siling sa pulong sa Ginoo, ang regalo sang Diyos among kabuhi nga wala sing katapusan nga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo kag manuluwas. And then the Holy Spirit of God dwells in us. That's why ang tuod-tuod niya mga luwas, may ara balaan niya Espiritu. That's why in the book of Ephesians, "Grieve not the Holy Spirit of God." Masubuan ang balaan nga Espiritu sa imo nga tagipuson o sa imo nga kabuhi kung hindi ka magbuhat sa mga buluhaton nga para sa Diyos. That's why during the camp, 3 days lang, pero ang preparasyon hindi basta-basta. But still, the Holy Spirit of God guides. The power of the Holy Spirit kept what is the things na imubuhaton para sa Diyos. And that's why we need to walk with the Spirit. Just like in the book of Romans. Because we live by faith and not by sight. And our journey sa aton kabuhi bilang isa Kristohano, yes, may mga butang nga ma-divert ang imo nga huna-huna, ang imo nga focus. But listen to this, my friend. Just obey what the Holy Spirit says. A still small voice nga among nag-guide, nag-teach,

nagatudlo sang tanan nga mga maayo nga mga butang kag sa tanan nga mga insakto nga mga butang nga imo pagabuhaton. That's why this morning, let us consider the God of heaven. His Holy Spirit or the Holy Spirit of God dwell in us and guide us, teaches all things, and bring all things to our remembrance. He is with us. He dwell in us. He besides us. Yes, my friend, the Holy Spirit of God. That's why siling sang pulong sa Ginoo, our body is the temple of the Holy Ghost. Kag aton ini makita, kag aton maintindihan, na sa pihak sang aton pagpangalagad, may ara balaan niya Espiritu nga nagagiya, nagatudlo, naga-empower, nagahatag sa natawag na strength in our journey sa aton kabuhi dira sa Ginoo. That's why padayon lang may sirkumstansya, padayon lang sa kaluwasan, importante nga maintindihan, the God of heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. This is three that bear witness, naga-witness, naga-confirmar, naga-prove nga ikaw may ara relasyon sa Ginoo. That's why hindi ka magtalang, hindi ka mag-confuse sa imo kabuhi. Even though may ara mga question, how can I know for sure that I am saved? So may mga question sa imo kabuhi. That's why gin-emphasize natin kagina the Father, the Son, the Holy Spirit. And that is the power of God in us. But sometimes there are things in life, may ara panahon nga sometimes makahambal ka, ano ang buhaton ko? Ano gid bala ang ginatawag nga eternal security? That's why may mga tao nga maghambal, hindi simple ang kaluwasan. Hindi hapos ang kaluwasan. No, my friend, as the Bible says, clear nga ang kaluwasan simple kag hapos. Ginapabudlay lang sa tao. That's why simply ang kaluwasan, because you need to believe by faith in the Lord Jesus Christ. It is not ourselves. It is the work of God. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God, in the book of 1 John chapter 5 and verse number 13. Could you imagine these things I have written? Meaning, ginsulat, may proweba. Kung sa mga kaso pa abyan hinigugma, may ebidensya. May kasulatan. May pamatuod nga ang tao kung magpati kay Kristo nga iabugtong kag personal niya manluluwas, siya mismo makabalo nga may ara siya kabuhi nga wala sing katapusan. And that's why importante ang kaluwasan. Mas nami nga ang imo ngalan na sulat sa libro sa kabuhi. Kay siling sang Bible, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Could you imagine that? Kung ang imo ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi, ang imo kalag itambog dito sa linaw nga kalayo. But salamat nga ikaw imo na itinihan ang kaluwasan, that your names are written in heaven. Angels are rejoicing because one day imo ginbaton si Kristo as your Lord and personal Savior. That someday magkilit na kita dito sa ginharian sa langit, because you know that you have eternal life, because you believe on the name of the Son of God, the Lord Jesus Christ. That's why sure and secure ang kaluwasan, because ang kaluwasan abyan hinigugma,
trabaho ini sa Diyos. Ang trabaho sa tao just to rely, just to believe and accept Jesus as our Lord and personal Savior. That's why, pinaka-importante, you need to receive Jesus by faith para maluwas sa iyong mukalag. And sometimes, may ara question sa ato niya, panguna-huna, what if I don't know? That's why sometimes makahambal ka, wala mong kukabalo, wala mong kukaintindi. That's why sa Bible, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Mas importante ang ginatawag na pagpamati. Pagpamati sa pulong sa Diyos because dira naghalin ang pagto. That's why ang kaluwasan gin illustrate wala gabase sa feelings sa isang katao. Nagbase ini sa imo nabatian, kag sa imo ginbaton, kag sa imo naintindihan. Just like sa life sa Ethiopian eunuch, sa indira nga may ara sila conversation ni Philip, yang Ethiopian eunuch wala nakaintindi kung ano ang iya ginbasa in the book of Acts chapter 8. That's why ang balaan niya espiritu nagiya kay Philip. Siling sang verse number 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. That's why kung may ara nag-preach about the name of Jesus, kinahanglan mamati. Kung may ara scripture, ang pagwali, ang pag-share sa Bible, kinahanglan may ara gid mamati. Because I believe, again, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So wala kita sang ginakuhaan ng mga lain, ng mga facts regarding sa aton nga basihan sa kaluwasan, ara gid dapon sa scripture. Kung ano ang ginhambal sang Ginoo, kung anong ginhambal sang pulong sa Diyos, ara sa scripture. And notice, Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him, what? The name Jesus. Same as we preach today. Same sa ginashare naton, the name of Jesus, a powerful name that only Jesus saves. And aton makita the faith in verse number 37. Ano ang resulta kung i-preach si Jesus, may magpati. Siling sang Bible and siling sang pulong sa Ginoo. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus is the Son of God. Could you imagine kung imo lang gid i-share ang ngalan na Kristo? Imo lang gid i-share si Jesus nga napatay sa cross, gilubong kang nabanhaw para sa pagbayad sang aton mga sala, may ara gid magpati. May ara gid magtuo. That's why ang faith sang isa ka tao naghalin sa iya pagpamati. Pagpamati sa pulong sa Ginoo. That's why ang result, they believe. And same, this Ethiopian eunuch believe Jesus as the Son of God. Christ is the Son of God. Kung ikaw abiyan nagapamati this morning, do you believe that Jesus is the Son of God? That's why during sa sangyawa kay Kristo, naghambal ang yawa, kung ikaw tuod-tuod yung anak sa Diyos, himua, ininga bato nga. That's why imo ang yawa sa bilang o sa ginatawag nga gahom sang Ginoo nga isa siya ka anak sa Diyos. But this Ethiopian eunuch, sa iya pagpamati, sa pag share sang gospel about the name of Jesus.

Jesus, nagpati siya. And same mo sitwasyon today. Kinahanglan ka magpati nga si Kristo, anak sa Diyos, para maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. And then ano result? Rejoicing. Sometimes ang emotion mag-response. But try to understand sa ginatawag nga pagpati niya. Kagdira makita siling sa verse number 39, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord put away Philip, and that the eunuch was saw him no more, and he went on his way, what rejoicing. Could you imagine? Ang tutuod niya luwas, ang tutuod niya magpati kay Kristo as their Lord and personal Savior, may kalipay. Ara sa pagpadayon, sa pagbaton mo sa kaluwasan, may kalipay. Sa pagpadayon, sa pagpangalagad sa Ginoo, may kalipay. Kag someday mag-ubdanay dito sa ginerian sa langit, dito na makita ang ginatawag, ma-experiensyahan ang tuod-tuod niya kalipay. That's why this morning, my friend, kung gusto ka magmalipayon sa imo kabuhi today, just give it. But before nimo maangkon o makilala si Jesus, kinahanglan anay ma-save ang imo kalag. Kinahanglan anay ma-secure ang imo kalag sa gahom sang Dios. Simply kagapos ang paagi sang kaluwasan. Just admit that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ. Confess your sins to God. And God will give you deliverance. God will give you eternal life. Kasimple sang kaluwasan. Ara ang security. Makasure ka 100% ng imo kalag makakadto sa ginharian sa langit. As what the Bible says, for I know whom I have believed. That's why, my friend, ang kaluwasan permanente. Sandira ang nagimbaton mo sa Jesus, ang kaluwasan hindi na namadula. Why? Ang naghatag Diyos. Ang nagbuhat ang Ginoo. Ang nagsakripisyo si Kristo. My friend, kag ang Ginoo wala na gabinutig. Ang Ginoo gamhanan sa tanan nga iya equipped ang aton kalag. As long as we believe that Jesus is our Lord and personal Savior. Even in service, we need the power of God. Even today and tomorrow, we need the power of God. Yes, that is the power of God through salvation. The power of God in service. In serving God, we need His power. Doing the things to glorify Him, we need His power. That's why natapos ang camp, because we rely the power of God. The Spirit of God that moves the hearts of the young people, move the hearts of the people that hear the Word of God. That's why may ara blessings, may ara mga decision, may ara mga tao nga na-encourage na challenge. That's why hindi sayang ang mga expenses, hindi sayang ang mga nagtrabaho, hindi sayang ang mga nag-participate. Ang tanan niya kalapyo, ang tanan niya sakripisyo, ginakigan ka, wala katulog. But ang realidad, my friend, all things are belongs to God. That's why your labor is not in vain in the Lord. That's why sa mga young people, the men, the women, all the members of Berean Bible Baptist Church, madamo ginyo salamat sa pag-support sa sininga hilikoton. There are people nga nagabaton kay Kristo. There are people nga nagdesisyon nga magsunod sa tubig sa tugmaw. There are people nga na-encourage kang na-challenge bangod sang aton niya camp. Kag inatanan

sa grasya kag bugay sang Ginoo. That's why importante sa kabuhi nga magpadayon, and we need the power of God in our life. We do these things because we experience the power of God. But my friend, this morning, kung ikaw wala pa nakabaton kay Kristo as your Lord and personal Savior, imo ma-experiensyahan ang gahom sa Diyos. Kung imo siya patihan as your Lord and personal Savior, una, kilalahon mo nga ikaw makasasala. Hinulsulan mo, ituad mo ang imo mga sala. Kag mangayo ka sa kapatawaran sa Diyos. Kag patihan mo siya by faith sa imong tagipuson. Kag maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Mag-pray ako kag sunda ini nga pangamuyo kun imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa imong pulong nga ako nabatian kag ako na intindihan. Nga ako gali sa kadako nga makasasala, kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoo, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Inakilala ko ang akong kagalingon niya makasasala kag wala sarang mahimo. Lord Jesus, nagatuo akong ikaw na patay gilubong kang nabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Kag inibangabay ko ikaw na magsulod ka sa akong tagipusoon. Luwasa ang akong kalag sa kalayo sa imperno. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan niya ako na baton subong. Initanan na akong ginapangamuyo. Yasalig sa mahal nga ala Jesus Christ sa akong bugtong ka personal nga manluluwas. Amen. My friend, kung di mo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kagang Diyos nagahatag sa inatawag nga assurance sa kaluwasan. That's why this morning, importante nga imo ma-experience na ang gahom sa Diyos paagi sa kaluwasan. Sa atong kalag, ato na i-greet atong mga Facebook Live viewers, and thank you for watching. Jessica Campaner, thank you for watching. And Diyos kin mag-bless sa ako niya nanay Evelyn Claro Valerio, thank you for watching. Sa tanan niyo mga taga-barangay Marina, good morning. Especially dira sa may tanan niya taga-barangay Sanuan, good morning. And Diyos kin mag-bless the Cesario and the Claro family, good morning everyone. Sa aton nga mga brethren dira sa may Isabela BCA Compound, Berian Compound, good morning. And then sa Sitio Alo, Sitio Quartel, good morning. And Diyos kin mag-bless sa malabutan sa Ninga Radio Station dyan at 8.5. And sa tanan niya nag-celebra sa ilang birthday today, happy blessed birthday. And again, thank you for supporting our camp, especially sa tanan niya mga members, kag sa tanan niya mga young people, leaders, committees. Thank you sa mga senior pastor, salamat kag sa iya panimalay, salamat man, salamat sa mga tao, bisan pa sa mga delegates, sa mga pastors in churches kay nag-participate. To God be the glory, great things yet done. Magapangamuyo ta, loving Father, we are so thankful this morning. Thank you Lord sang kaayo mo nagkatutom sa amo nya kabuhi, na amo na eksperyensyahan ay mga gahom sa tagtag sa kabuhi. Lord, please continue to bless the ministries of Berian Bible of the Church, especially sa amunyong pastor upon sa panimalay. I pray sang heavenly wisdom, safety and protection, bisan pa Ginoo, provision sa tanan niya kinahanglanon. Dear God, continue to bless sa mga kautura namon nga nagbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior. Sa tanan niya imo gingamit sa ininga camp. Lord, salamat nga ang imo kaayo hagkatutom amo na eksperyensya. Lord, please bless the life of these young people nga nagapamati sa imong pulong. Kaglabaw sa tanan, na-bless sa imong nga mga mensahedor. Lord, salamat sa mga pastors. Salamat sa mga imong ginagamit sa pag-remind, sa pag-preach, sa pagtudlo sa imong pulong. Dear God, continue to bless all the people nga nangin blessing man sa isa-hag isa. Lord, I pray sa mga katauhan niya nagpamati kag sa nagbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior, na someday makaupod sila namo sa pag-serve, sa pag-glorify, sa buhi kamatuod niya Diyos sa Berian Bible of the Church. Lord, I pray this morning, salamat sa tanan niya blessing, salamat sa tanan niya pagpakamayo, salamat sa strength, wisdom, all things nga imo ginbubo sa kada isa hag isa. Bless this radio dyan at 8.5. In Jesus' name I pray. Amen. Kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day. Thank you.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana day ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Play the hits! 98.5 Radio Done.

0: against the Lord. Mighty is the Lord. Great is the Lord. And greatly to be praised. Woo, hallelujah. Hallelujah. We've been praising the Lord from Jerusalem, and we've been giving him the praises here. But God wants all of Israel to bless his name. Amen. So tonight, we're going to offer this one to him, Tel Aviv style.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Bidalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanaan sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
5: Yes, welcome. Welcome usap kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgotanan. Ang pagpakabana sa main palos ubani kami ni ka Dragon Mail sa pipila ka minuto sa ato tagag pagtagad mga suking tigpaminaw. Ang ikaayo nato sa panglawas. Mana higala kay mag adlaw diha ka Dragon Mail. Mang adlaw usab sa mga suking nato nga nagasunod kanunay sa ato ang programa sa nakadayon lang mga suking sibihanan. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha. Mao na higala pinakanindot og maay kay classes kapsula nga mapalit ninyo higala sa nagadayon butika ug farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Okay na ang pinaka importante atong masay pamaagi alang sa healthy looking skin ha. Kung gusto ka nga makaangkon og healthy skin, ang ayan healthy usab ang ato ang panglawas, may healthy lifestyle kini sigon sa pagduki-duki sa mga eksperto mga pagtuon. Nga ang una nga pamaagi ang ayan nga likayan mugawa sa alas 10 sa buntag mga suking tigpaminaw o alas 4 sa hapon. Kung nga sobra kainit mga higala, ang panahon mga higala o kung dili usab kinahanglan magbulad sa adlaw. Kini tungod kay mahimong hinungdan kini sa ato usab nga mga wrinkles. Mas maayo kung mugawas, mugamit usab og mga protection no sa mata og sa atong pamanit no na higala ang pinakanindot kayo likayan usab ang pagpanigarilyo og ang pag-inom og mga makahubog nga mga ilimnon na ang makapakunhon kini siya mga sakit tikminaw sa gitawag og oxygen oxygen content og ang paghit-hit sa sigarilyo mga sakit tikminaw nga makapabaga makapa dugang kini higala sa usab sa gitawag og wrinkles palibot sa baba no di ba mao ni higala ang pinaka importante ninyo masayran ang pag-inom usab og mga alcoholic drinks no maka pa dehydrate higala usab sa ato usab nga panit mapiktuhan usab ang atong blood vessel sa ato ang lawas no wala nga mapangit juga tan-aw ni higala pag mugamit kanini og di ka mulikay niini nga mga bisyo ang ayan anaa sa husto nga oras ang tulog nato mga higala. Dili mo hapa kung matulog higala tungod kay basin unya posibleng maka angkon ka o nagkadayang sakit o balatian. And of course mga sokin tikminaw ay mo kakalimot matasana ang pag-inom daily supplementation sa ato ang produkto higala ang Dragon Fruit Gold 700 mg o ang atong Dragon Fruit Plus 650 mg. Pwede nyo na sa ipagsabay mga higala mga sokin tikminaw. Nanay tatay kung gusto mong mutumar sa atong produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Plus Elbar Capsule buntag hapon ninyo na sa gamiton pwede nyo sa ipagsabay ang GSK ang ato sa mga produkto mga socket table sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini og napamatud-an sa kadaghanan nga epektibo garantisado og sigurado mga socket kuminaw makabarato pa ka FDA approved niya ay magkalimot nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar akong itunol ang higayon kay ka Dragon Mail Visayas og Mindanao amping kanunay.
4: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Magkasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Gwapo taya!
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio John.
10: Radio John. Radio.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dahil yung Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong Capsule o Coffee. O, muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Atin taman atan. Dragon Fruit, lagot maoy natakuha sa akong basta hingang ukot Dragon Fruit. Ay, magabi eh, dok may. Kawalo kong mangihi, kapulo kong mangihi. Sa upat ka, gabi hindi ko katulog. Maghisi na kong hila. Kaya nang hindi lagi katulog. Kung na kong yung katama ang Dragon Fruit sa akong kinabuhi. So, lagi ginawa ng Dragon Fruit. Nawala ang pag ako. Ako na kong buibuya. Di na kong sa malipong. Marabi na kong sing high blood. Sulayan, yun ni nila. Kaya makatabang, yun ni kayo nila at ilang lawan.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Hello, kasamang humaharurot tuwing morning.
5: Yo, baby.
4: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Kumanda na sa non-stop na bubuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Drive.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Control Kapit o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kung gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
6: Coming from Bounty Land.
5: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
7: Bomba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapit o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Playing the best of the OPM Golden Oldies.
3: Akin pang naaalala
4: sa gitna ng dilim.
2: Your favorite classic hits.
5: Nang tayo'y unang magkataon.
6: Halata ang lungkot sa iyong mga mata.
2: This is the Saturday Rewind.
7: The Saturday Rewind.
2: From 1 to 3 p.m.
7: From 1 to 3 p.m.
2: Right here at Radio John 98.5. Saturday Rewind.
8: The greatest love songs.
9: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
10: Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Aniana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa nga nagdala og informasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Hatud ka nato sa Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams ang natural nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga pag-atiman sa ato ang lawas. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga Soken Tigpaminaw. Welcome sa kamong sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon o among tulumanon mga Soken Tigpaminaw. At laging pagtagad mga higala mga Soken Tigpaminaw. Of course, ang ato usab ng isutanan. Mahitungod usab sa nagkadayang sakit o balatian. Mga adlaw usab ng Dragon Mill. Mga adlaw usab mga Soken Tigpaminaw. Nanay, tatay, palo, nagplastada. Halatagi pagtagad sa inyong madungog, no? Sa nagkadayang inyong mga sokins, sa nagkadayang mga dapit, ang mga kasilingan na ito, may adlaw niyang tanandiha. At iskutan sa pipila ka minuto sa about aning itawag o lupus. Ha? What is lupus, mga sokins, tigpaminaw? Now, lupus is autoimmune stand for self-disease, mga sokins, tigpaminaw. So, ginalabanan niya ang ato usab ng mga kaugalingon, ng mga outside. External and present no man sa antigen soldiers mga Soken Tigpaminaw sa maong immune system og ang imong immune system mga Soken Tigpaminaw nga sarili ginalabanan usab og busa adunay mga panghitabo no sa imong panglawas nagkaroon kanang kondita no sulod sa ato ang lawas og pwede usab may pag-atake sa nagkalain-laing sakit o mga balatian mga Soken Tigpaminaw. O na nga ay magkalimot tigala mga Soken Tigpaminaw. Doon na gitay daily supplementation. Doon na tayo protection. So busa, nagdepende ni sa ato ang mga organs tigala. Mga epektado no? Or naapiktuhan. No? Sama ni ining gitawag og lupus systemic disease. No? Like a brain, thyroid, no? Bones, muscle, skins og ang lungs nerve blood mga Soken Tigpaminaw mao na siya angay nga malabanan no sa ato usab nga kinatibuk ang sistema sa panglawas no mao na nga importante actually all the time mga Soken Tigpaminaw sa atong panit og sa ato ang kinatibuk an nga lawas no sa tao og organs mga higala of the immune system busa importante na no kinahanglan nga atong masayran atong madepensahan ang ato usab nga kanunay nga dili angay mataptan sa mga nagkadaiyang infection like bacterial and germs mga virus higala mga Soken Tigpaminaw ana nga atong hatagan mga higala ang atong kagulingon og dili supplementation aron nga ang ato ang immune system dili huyang para likay ka sa mga infection ana ang importante nga mapakaon na to ang atong immune system para nga masudlan og lain nga laing sistema na pod dili ta basta-basta mapukling di ba ana nga naka-istanta naka-pundar ta sa insakto nga system o unsa may mga sistema nga nakulang na to maka na ang importante nga inyo masaran ang ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule pwede nyo na sa ipagsabay buntag og hapon ha mana nga importante doon natin protection daily supplementation. Ang atong produkto sigurado, epektibo. Produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini mga Soken Tigpaminaw na pamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo. Sigurado, garantisado o barato abot kaya ang halaga. FDA approved ni mga Soken Tigpaminaw ha. Mapalit ninyo ini siya mga Soken Tigpaminaw Bisaya soga Mindanao amping kanunay
3: naman na pod mga Soken Tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban mag-uban-uban na pod ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palitra dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
5: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gwapo taya!
9: The best mix of golden oldies.
10: You're on 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrique Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko ano, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway saan mo kay mausap na inyong lawa at malag ma dili mo ka po yun.
0: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Mau tu akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pag yun na kayo.
1: Dai, moderno. Mote mo lady, mingaw man.
0: Mingaw? Wala ka magani imo.
1: Kaya akong lady, paminawa ha.
0: Eh, siman.
1: Paminawa ni kay Alegre.

0: Lady. Muna ako, Lady Alegre.
1: Alegre. Karaan na to. Karaan ko man tumampo.
0: Bisa karaan kay Alegre, ma'am.
1: Alegre. Ni ay akong lady. Paminawa ni. Kay paras mga baggage, paras mga teenager, paminawa. Sige.

0: Sus Mario Sip, la milagro. Nami, kaya ka akong lady. Ano ito yung lady niya? Ganahan siya ang mga lady. Labi ng mga titigin. Ganahan ato akong lady.
1: Yay, wala ko ganahe. Mingaw gihapon.
0: Mingaw? Ikaw gani ka, wakal may lady diha.
1: Napa oy, maminaw ka.
0: Ano sa man?
1: Alegre gihapon.
0: Beh.

0: Greg. Nangan nak pa.
1: Lady, kaya mong lady nga, binata man taon to.
0: Sa binata, ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwa?
0: Murag kang tawa ng ipon.
1: Madiha, wa na lang tayo lidihay.
0: Ano sa man?
1: Wa na lidihay. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na po.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman ha?
0: Sige.

0: Katumong sadakong buho. Oh, mautong kantang akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayon, na ispatan ka na sa Amerikano, pagka-ispat na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minsan gibaligya sa market, kurot!
1: Kurot?
0: Kurot! Ah! Hinyak, pag-umala na, gindala na po si Rupa.
1: Rupa?
0: Pag-abot si Rupa, gibuhatan ka na sa plaka dito ka ng gentleman, pag-abot, gibaligya na po sa market, kurot!
1: Kurot yabon?
0: Kurot! Ah! Hinyak, gindala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plakas mga Australiano. O niya, gibaligya sa mga rekulbar. Pagbaligya ko, astang huruta!
1: Hurot, Japon!
0: Hurot!
1: Ah!
0: Niya! Ah! Pag-abot dito sa Afrika. Pag-abot sa Afrika, gibuhatan na po plakas mga Afrikano. Pag kuman, gibaligya na po sa mga rekulbar. Ay, hurot!
1: Hurot, Japon!
0: Hurot!
2: Gibalik sa Pilipinas.
1: Pilipinas?
0: Gibalik na ni Pilipinas, gibuhatan na sa plaka ko sa diri.
1: Ah, buhat plaka?
0: Oo. Pag kumagbuhat plaka, gibaligya sa market.
1: Gibaligya?
0: Oo.
1: Unya na hurot?
0: Wag yun mahurot.
1: Ah!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
5: Bidalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada.
8: Here at Radio John.
9: We have the greatest.
10: Here at Radio John.
11: We have the coolest.
12: Here at Radio John.
13: We got a lot because we give you more.
14: Much more music.
15: 98.5 Radio John.
16: The best mix of golden oldies.
17: This is 98.5 Radio John.
18: Radio.

kabalele sa talagsaong kataho. Ikaw tinggas ba kaysa puti na may bayo? Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw mamanduyo. Kay perlas ka, nga angay yun ang puno.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Atin sa Manhattan.
4: Dragon Fruit, lagot maoy na takuha sa akong magtahinang ukot Dragon Fruit. Ay, magabi, dok may. Kawalo kong mangihi, kapulo kong mangihi, sa upat ka. Gabi, di ko katulog, maghihisi na kong hihila, kaya nga nang nilin, lagi katulog. Itong dako yung katama ang Dragon Fruit sa akong kinabuhi. So, lagi ginawa ng Dragon Fruit. Nawala ang puta akong, o ako na kubuibuya, di na kong isang malipong, nga, mabit na kwasing high blood. Sulayan, yun ni nila. Kaya makatabang, yun ni kayo nila at ilang lawan.
2: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ang Maria. Huwag mao kini ang iyang katapusang pangharana.
1: Ikaw ingon ako, Pisot.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Biroy barorong, sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at suko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi. Yes.
0: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Ay, Kuratong Massacre. Ang akong hiyong saksi ni Kabulakan, Kuratong. Paun sa mga Kuratong, anak.
0: Di, saksi, witness.
1: Witness? Sige, sige.
2: Saksi nining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses and Biscondi Massacre.
1: Hoy! Ito ba lang? Biscondi lang na sa'yo yan. Ang akong yung kalanggaman. Dili Biscondi. Sa mga
0: saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness.
2: Ubus ni

0: Awal-awal sa to, taas man.
1: Kumagot ka maminaw.
0: Bangon,
1: unya kalit may hila ka. Ang buklano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Ah, diba ba kailan?
2: Tuhui o akong pinili.
1: Okay na.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige.
2: Pag-utlan ka ng inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope! Horoscope na po? Inyong kung suga sa kapalaran? Suga ba? Kung suga nga, siga ba ka na? Okay, suga niya. Horoscope di ay?
0: Unsa man day in English o kapalaran?
1: Kapalaran? Horoscope.
2: Mapalong nagdu sa lumana.
0: It will brown out into the grave.

0: Oh. Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Oh, niya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory at Magsurban.
1: Oy, lakit. Anong kanta dyan? Magsurban?
0: Ano man?
1: Ano man? Lakit dyan. Ikaw man, oy.
0: Ikaw may nagkanta.
1: Oh. Ang ako, man. Above your grave ito.
0: Oh.
1: Ano niya? Sunod. Isa itong gingon. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory, pasurban kayo kung may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay, kanara bang nag-compost yan na kanta, ha?
0: Oh.
1: Kato si Anhing Mingoy Lupis, namatay na raba. Hala, kalago ka nito.
0: Uy, so may labot ako, nga igaw na mag-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yan kanta.
0: So, ibinuangan niya, ingaw mo kayo pa English. Hindi na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Oh, gawin mo yung Englishan.
0: Maura ko to.
1: Oy, may pag-uuban na kanta na ko. Do it na lang ta. Ay na lang appeal yan. Transit. Do it na lang ta. Sige.
0: Do it, ha?
1: Oo. Oh, us muna ta.
0: Sige.

0: Imot pag imot niya nang itong mga sabon. Uy, hala. Hala, kalagong ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Kalagong. Toro di ka kuha?
0: Ito eh. Hindi ka ba itong inang wording? Sa ibabaw. Sa inang labot. Kalimot pag ibot. Ay, ang itong na mga sagbot, hala.
1: Ah, imo lagi lang dito. Wag yung labot nga na.
0: Kaya imo na, we.
1: Nagsulo ka di ha.
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 98.5 Radio Dawn.
1: The best mix of golden oldies.
2: This is 98.5 Radio Dawn.

May maraming sabisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Kaplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Naro Adasa, ang edad 84. Ang akong ginagamit, Dragon Fruit Capsule. Kaluas Ginoo, maayong. Okay. Akong paminaw sa akong pamati. Akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gaan-gaan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens. No? Ang akong ginagamit, Dragon Fruit.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Humanda na sa non-stop na tugtugan. Humanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio John.
5: Blow my whistle, baby.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
4: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so ako naayo.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The most listened to FM station.
6: Yeah.
5: Radio John.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Humanda na sa non-stop na tutugan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!

98.5 Radio Dan.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Tulog na ta siguro. Wala man klaro ang ka-texta.
4: Our dear Father in Heaven, we thank Thee for watching us the whole day, for keeping us safe from doing our labors, and helping our fellow men that we may become an ambassador of faith and love. Thank you for giving us time to rest ourselves from our labors and cares. Bless us, Father, as we about to end this day, that the fruits of our labors will become pleasing unto Thee. As we come to the day's end, bless us that we may awaken refreshed and renewed. We pray for our country and the whole world. In Jesus' name, Amen.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: O pare, ito ang awitin natin. Ginawa ko to para sa ating lahat. Ayos ba mga choy?

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM.
1: Hot, hot hits. Here, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: buong bayan ng Binalbagan. Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ka music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nonoy, wag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever.
3: Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palugpa.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gagapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Bisyong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: dito ang dugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugi tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits! Hit, turn it up! 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5 Radio Jan Lang.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio John.

0: Buong bayan ng Binalbagan. Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nanay, wag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever.
3: Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palugpa.
4: Hot hits, hit, turn it up.
5: Hot hits. 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!